0: o fati makka na on jabrun da accionu na foko on jab donc ko do wadi ara e da wala numero 628 935
1: Assalamu alaykum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam
1: wa rahmatullah. Min Diallo Boubacar no sin na dang la ketay.
0: Non, Cheikh Abaka Diallo.
1: Ara me salmi no me vel pere mako donc.
0: Ha ya la vetene terke.
1: Ya la yobere on ko pure mot.
0: Amin ya rabbi. Amin ya rabbi.
1: Salmi ne kala jol mot ay ko. Alla beda ngi jam.
0: Amin ya rabbi.
1: Dan dan tan aw dan dan.
0: Amin ya rabbi.
1: Ara me do mar don dal lan dal.
0: Naam.
1: Wa non won do bu wajor di non non karamo ko islam en deton kal qur'an e ka sunna.
0: Naam.
1: Wajo do
0: naam
1: tawa no wodi julbe kadi yeddo be don fu hara ko fason go kan be jettirta
0: naam
1: ara me do landi ben don kadi ko on woni on woni nyaawore fes ba ben don kadi bare ko alquran e sunna jettu don waje
0: naam
1: ara kon do mi landi assalamu alaikum
0: wa alaikum jazakallahu khair barakallahu fikum shukran hare do ko rabbi kon fi wano kala ne mo tawata na en gol ko do ko gini enjo o do ko to eto ko afiri kenjo ni ko to eto lo dun ala ka Allah subhanahu wa ta'ala na sallallahu alaihi wasallam makama kum habbe kullukum min adam min turab be make on fopet modo ko adam e udon bale joba dane joba jutiba rabbiba jandiba sewiba kaniba lababa on fop modon koy adama yudon e make no wa adama min turab e make adama kan kumularoni koy adama taka donc kono wadi yare e sendari no de yimbe e dawdara be innina yimbe wal duute ko wono bale be wano dun naay ne gol ko to e totu ka foppono wode hala be nyina yimbe bale be donc rasulullah sallallahu alaihi wasallam haray on foppono don ko e adama iwdon adama nan ko e bullare e maake haray e arauna gorilju ura paula goleri yani gole gojo kallo subhanahu taala ura mo re ne da ka fi oron paula gurin inne fi odon rawne gurin inne awrawno gori kan ko golli mo era golla mo ere mo boni balejo on mo jore kallo subhanahu taala oy e magga de wonali balejo on himo mo ye foti golli ko yani foti o golle golla ko mo e do rawno gori jon non ngala Allah subhanahu wa ta'ala hare ka Allah subhanahu wa ta'ala hare ko dum woni yimbe ben Allah za hompide wada uzuna satan wajib in akramakum inda Allah atqakum ko bo mo de mo don fo ka Allah subhanahu wa ta'ala ko wurdo hu Allah subhanahu wa ta'ala ko do bo mo de ka Allah subhanahu wa ta'ala yono hare kala neddo nabodo hore mudum hara ko dum woni o yewti alquran e maako ni sallallahu alaihi wasallam o yita dun non feewa o yita dun non moja dun non nunda haray ne don ko dum woni haray kanko ko kanko selini hore makko lang haray selila on golta no wadi imam malik rahimahullahu taala e maake kala mo yuron hino morano sa baajo ni sallallahu alaihi wasallam e maake re ko kefero yonal yotregu imam malik rahimahullahu taala betata do arande no dibu e yimbe ha sine jokke bo boydara tawai atawai nirmi ha ha ada nirmi ha yurmi parce que vi hennum ayay neɗɗo hen moddi.